0: chor chor Tama la kusu seta Nemi la tirin chung shin Nala ba yu lo kane
1: Kirang jibu nang liya shubeke
2: Kirang kime nang liya shubeke
1: Kirang nungi ta nyam tu su chan shi weke
2: Kirang chobu na lian tu ga zum nang weke
1: Nganzu li zhen di ki nan bar mo zhar nian yang ki gyob chung shi zhun cho
3: Mo tu li zhen ta
1: Kyu wen yen bi lu ya

lo dia kyu yor che nyung ma sa ko re yar sa na man char ka mi go ri ya yorong chi che pe go nga go ru ya ko re te sam kya sa jar sa na ro ko re nga kyo ren ro la ma ga go na ya lang so pe pe je ka mo go ye ya ko re nga sa jan chong ge che ge la ko re to lam zen sa zampe go na ya den de bo hyo ro la na go mi ya ko re nga sang ge kar me po je la ko re kang to si ce mo pa m se go zo ya pa sa na kang kar hyo sa go mi ya ko re po cho ro du di ka nu to ko re tan kung ma la ne ku ro go te ya sa kan ro de ben ro le go me ya ko re te te ra ta tan ma lam cho ko re je nang de la ya cho cho go ye ya song se le chang bo long de go ye ya ko re to mo mo ken zun chang le ye ko re ni che pa zo na che ma go ye ya zan mo re cha la song we go na ya ko re de mi re thang la le be se ko re yon sam mo lam la ma yo go na ya sam ga mi ji tang man chu go se ya ko re nga cho re la ta nyam ro la ko re sa gar song cho re pa yo go ye ya le cho se sang je ti ju go ye ya ko re po cho re sang je cho wo la ko re lang cho zo se nya rong ko go ye ya po cho re la yo zi jian go la ya ko re long pa na xia jian rang ko ye ko re sa zang bo ma yo cha mo go na ya dui man jor jor be ma go cha ya ko re lang cho zo pung wang ko chen zeng ko

0: Mi mo chi sen cha din ta go zo ya. Tse din ta jo pa zen zong sam ya ha sa yu na ran dong to wan ra go le chi se ran to sa pong go ri ya. Mi pu mo mar mo jo ya lu ya yin kor wo la ya la te ya go ti mo chi lo sem tar ti gong de ya.
1: Senglingji deyong ditsu jiongki, deringga ling kesa jabu go zhongli, ling ka sipi menlong jibiga zhongchen dendani tongsamshala hi. Tien jimi lechen nongto nga tsiman tani, doku nga wang gili la chien chi jishipi, ling ka sipi menlong ka zhongchen shenda tishiji hi. Namba zomi dita senjongwa gasi hi.

zong xing, yi bi lu mi leng lan zi ni bern hi ge zong ci zhi jin de. Su hun sheng qi na ma lu ge rang chong ken tan ren zhong qi ra rong zhong de seng ge xiong yang gu zhong cu xue ba na. Cha xing xie bie guo ni bern hi ge ri zhi le zhe bie zai chun ni da ji gu zam. Seng jie jie jie er mu kong ge zhuo xi dang de ce dang bang hu. Sir xie jie li yu bie za ke ra der ma nian ba mong bu guo me zhen de zhe yu ba dang. Din jam ta yu bie du ku nang ge dong ma ta ge du cun xi me u cer jin yu la. Kongi bernhi ge dang a du cun dang zhuo bi chuan de da wu lu mu ni he la ru. Er mu zheng bi di ke bu ra lang ka. Seng jie jie jie nga lu zhe yin di bernhi ge zong ni zhong cun nang ge bi zhe ba gan ba cu xi sen zhang ni. Er mu zheng ba yin. Gabtir shartin xianbi, rizhi rungi darwa dang. Dutsun rungu zangur songni di yong di donggi. Dutum jin jamta zogni ningkong yorg warta dongna. Ligba nga ni purba yang zimatab ji xeba dang. Kongga gadang la lochik yorong, zumbi abjina jangni yongwa xitab. Zumbi jina jangba la dini. Kong lo zhidiga gabsi rin dinba dang. Rizhi durwa, tge jikba, cun xikba. Shen zi ba zi ji li rim xa cheng xing qi ba la zheng ba tom ni. Zhong cu neng ge lab zu zhi si zi shok bi lab zu zhu ne xik da jir. Kong ge sim si, tang ka ne dab di er mu zhi ba ko na xik men bar ndo yo. Seng jie bje ji, tang ka re ri cai shok ge bjin xik yo bi. Zheng gu ma zham gong, tomar di shtam ji lo ni xi si xik na, zheb xi men ha zu zhe ma zheb zhen ten zhe tab zi xie. Ni tong nir sim lo ni zong. Seng jie jian hab zhig da, Bei Jin Dang, Shanghai, Guangzhou sok si rin ni bi ri xi da song ni. Jir tsa ji kori ngharwi a jia xiwa tong yu mo la. Rig ni ji zawa shong wi sam cil ngharwi dambur jir. Seng jie jie ji, Xi la song ni zhen la dawa na, Dong xi ndang jir zam ji qi man bar. Lig zi nyang pan de ngharwi dambur shong yu qi da yin xi xie. Kongi ab jen da rang xiong a du cun go ni lhu jin zhwa jin chung xi la. Tang ka xin bu xi lu xi zam lan zhe ge de. Mar za dem zhu nang de tar xi ba zhe. Kongi zawa shong ba dang nyam da sar tu xie po la. Marg ten zhe dang zhong sip jia nan ba sar wa. Nga zu hui lak jia tam jia su dirab sar bi nang dun zhi bi zhu xi nang da rang ge ji xi. Zun bi jin na jang ba la de ni. Seng jie bje jie zam xie la xing qin xie neng ge zuh gu nzi ci xie rga xin bu meng zam to ba de. Hab zhig de jie kab xin bu ngu men he zhig rgni jie zuh dang. Su ngun xing qin zuh gu nzi ci kim chu. Ke ne zir sun zhu ma. Su ngun tor geng zuh. Su ngun xing qin jie nga zu hui lak zhan. Su ngun xing qin zhong sib zuh zhig xin zuh jian can hian rin bar to. Jian kam zham ni meng da zhig yu rung. Seng jie bje jie sen ba pai la chang yu. Ni tong sib den lor. Kong seng gi xiong yang gu zhong cu xir lo ni. Tang ki er ni ge chur tong li ra wi din zhi zi. Kong gi. Pai dang ka zha wa ne ni bi zhe zu xi yin la. Xir lo ba ne cang ma chen ni nyam den den chul xi xi yin. Ni lak zhen de la di ni ka su ta par jir wi. Zhong cu neng ge na su na nam jing tang lan zhu ma gi bar. Arang chim jie go ka re ni ba xi ge zheng ni, chim cheng ge ka su tup den zhig san ba yin xi xie. Den zhi li ni zhib zhi, kong gi thoma ra zhiba na nian kur xiang zhug sa ke jie huan shu la ga ka yu bi na zhun mong bu rimi gi loma ra di. Lobrin ma di bar ma se, rimi ji si sa ma dang de si ma kheng yang gan da lang bi. Na zhun mong bu xi gi loa nga zhig zam la di ni zheng ba xi. Lakhsa abjinsin xiba liabzhan, kongi damar tangka dang khangki, lakhi zotsa rigni satin sokji zukhik xini. Xingzhuk sakhe jie nga suwa lakhma dang. Nipur mungchuk dini, nisar lekar xiksi xik, tsungga lamka xichir, kong Beijin dang Guangzhou sokla tang mongpur songde, kili dang jeta xini lungu mongpu nyo tsung ganjian zhukpa sokside, ripkong tangka torgangni xir jota xik. Tsunghun sheng qi na ma lu wu ge rang chong ken ten ren zhong qir jie, si zhong de ke ge lep xir ba xi gi. Ngu men he zhig rg ni na yin de ren can hian dong ba xi ge ma yin bar. Meng cu jie qim chong dang li xi ge ni ge ren ji wi meng cu tong lep xi ge de jie ryu ji xie. Tsunghun sheng qi na ma lu wu ge rang chong ken la meng xin

ngari kuitu xuan nam kar xun xib si tar xin. Xuan xib ni xing xun ki gie du yin bali, tuan tu lukar ki tuan yin xin. Kuki xuan le xuan qin jok sum si tubo am li zin jok sum li chubu ta. Chep qie ta, chep yi tu zu, chep kien mi chan jie liya, cie ga ni bu yo xin. Tang tu zi bu qi zhe ta, lo zan su ki gip su po zha nan chubu ta. Tuding gubi qu jo ki zi bu qi zhe gip su xi ni chubu li, nam gun kang du tu chep gui mi ba li cha. Wen gan qi su zan da ta, ru du, bu xin, kar zong su mang chui tu ha, ter gip qi bu chung wa ta. Chep dun ki tu zu su liya, cie ga chung tu qin yu.

ngon tsu tuliga dagor chibar gyobi. Chichu tuliga, pingki amla gulia kaza, nye kongki amla nangliga pari gyoyi. Tine, bakba ti ngaldong kangliga xiaobeji. Ping gangorya gyonje, nyugorki xingche rawaya, tsumcheliga daga chibiyi. Barche gyongwe su, jinsho barcha sunju sochu, sje, sewe tu. Ngarani mewdiyo xintu, barche gi kakyobiyi. Lekun naliga lobeji, tegar mungkang naliga zubiyi. Tine ngancu, balin jinsho chuse, dencha gi kangbushi. Wekar lo junki logo kakshin, lege lo jun marbuti ya baroyi. Semgi naliga, sengi kasewe barche wakaji, Gajwagi lalga jegyumase, tana kongta amalage barjirishin alwagyoti seishin nyamsu nyongwata. Jene zumtang churwe gajwu nabashiga miwdiwliga charyungudu. Pinki ngaliga, tyutsu didana rangi ngantzwe nangmeya pakcha yaguchi xaxa, nye jimu kyogale yabudusigi, sje lupza. Kechiti nye yarjungi sambaya guja chimbushi tipchu, jeza, Ta ting ki bari kyam ya ki lega ti ya, nye che zhi ca jiu si che bi yi. Wen kya, nye gao bum ki nyue xin bari che ki ka chi we ge chi ti li ya. Nga ra ha le xin hang sang bari kyur zi, rang ki mi su li ya yi ma chi bari kyur su. Nye xip ca bui nga, yin yin kang che yu mi li ya de ge. Yi tang yong su che zi, pu shu ro ge gong pu nang xin, gu kya to li ya, Dozhinga huyn torje dego kichu. Balin jisho ni balche ki munchom naliga gyuwa mebar yesu kilir deyubli. Yungwe ki soke dene si mindu. Cheza, ngancu tinga lage lungge cheze ninkangliga gale gyubje langbe partida changmulo jisho mebe balche dongbushiliga katebo zamrisha. Gangze tuyiki jushu ke chintinze ziliga nye ngolo gyongzu charso. Kepiyo tuyuliga, jaro gyuruwe jinsho di barzi tanje kyulmi tango samchu. Yiniga nipartu sim neriga pabje, tuyungwe tida kelin chigubi rashi. Riga, kajoliga xe debuyo neli, amlariga kandresje lebuyuna. Ni nipi shokcho la nga sim zaone nemaso. Le rige, kaba lipso xe gedong tu, nye simliya mungra tsemi gichu. Pinkia ngaliya, nga tiriungkong daiki langkoriya dieje zhuyayi. Parti kudu lentu re, sze chichu. Nye lengkyo me shimba, gajako re nga, zi, diyan tata sepa shi ayamindu, ran nyungkong liya guwa. Nyungkong tiu zui liya nye ran lagu, sze lengkyo bihi. Nyungkong kyu tiu zui liya, nye pingce ne, nye zui tida sepa shi shi bihi. Riya, Pingliya xia liya li labu yu ne li, pingki amla liya kandres jil labu yu na. Cheza, nye pingliya rangye nyekub zhengaya amla liya kima lab a. Kesi amla ge zu chibi na rangye amla liya ngancu li gungi li roji ge subse ma chib jeje, jinsho liya uwe por ju xas jeje, gikzi xue a. Tingres jil ma labi na, nga amla tungyu cimba ngoca ba. Sje, pingliya shuwa gebi yi. Sumi chibzu chebe tuan da di, pingki amla liya tuyu rinpo siga na liya lopamru chubushi. Totun amla ge nga liya, azi, rangge chile ge minna si ma zebze, seje pangsim chimpyo nga titar sungudu. Zinru linge kongtu kumyo linge liya, chwe zi le goro ho ki du sunju sobtun chwe ki zitung sibe zimchung ti nang tuan ka sumpa nyanjun shubihi. Tingdi zumri ga zeli zhe shusam ta'a shigyi, lingge shudian jiao guo.

Samlanganatsu kamba lamu shiba di jik sembara tietu ta di cik dan dang ni mangchu yinba ta shabdu di dangzo besha shana loka chonggir yangzo mangchu gyuze sokwa ta di xin konggara zong gyuze sokwa la sokwe ki ngangzo gyuze sokwa mangbo jike chepyun chinyo du la di zhe yuge ta shabdu di dali yinan de ngangzo zemba po ta di xin smo su yuge gup su yinan chenpo top du ta di xie zi du du ji shiba yinan zomsho la ta zomsho xera chupsi di la zomsho shabdu ye si ye si ye la si kwe gyepsho gyakien ta xara xunba, simo xiba la phebsho. Xabzhu yun si, yun la xiba gyebsho. Yun tu men chung pomo, simo xiba la phebsho. Bangza ma to sege ma ri, gichu ma to tongge ma ri, tiri ma to gege ma ri. Nga la gogba karpyo gogxie yu, men chung pomo zi la byogu yu. Gartu ma tu gogba karpyo chin, nga la gogba karpyo gogxie yu. Ta xara xunba zi la byogu yu. Gupsu rubzhu gogba karpyo chin, xebde re tu.

0: 당당 기급기 차샤라 뇌지게 용구시 nganzu chi gi gi chepsi beyun gi gezen chen gi chumje bet che gu me wen ga zhong gu chepsi lem lu gi zawa dian ni tor mi shong ji ge shu ji xi jin ping gi dian dun gi ge xian gi chepsi lem lu zha wen zhe xu qian ne mi tu ba ta se ju mi chu ba yong si la da ge ji mu mi qiong ba ra qi ge ge wei song ni le qiu si ba ta ta na gi ge gin dun lam ta lian wang pu le jiao si bu xin 提亚几个人应给色心新不定多早晚出行出去浪费冷路宽的提新年六开学团扩缺学应不是切不是给你就进用起过吧团几个给你就了西局团天鹅了西局进用起过行天鹅人不难恰比路局给水军了顶水轮过吧满色就心比撇几个人就浪团双脚切比切不是给娘娘恰比切不是给扎顿接了样顶水轮过了
1: 테르마세

0: Tepi walun mangtashin ba, zotun lirgi je manjuk mandangwa chi gangi, nyo chung rudi ngalur je mzatang pardi langsha to na ying, rangi je shiru tonyam meba di sil kapo yole. Tele do de, tongmung yongyongga heba huanjur ngi cinji jing yongbu gosha lagsa tongwa deng, zechul je mungunbi topkendun ba, jenangga gikui huanjur pardi lagji mblagui bi ngunzi nang yole. Yigchi nang zhongki gola shabi huanjur rikur mung bi ngannam tonyam yongwar gamsan denbi lagji pal yole. Lunga cinji chamgul chunga bi rang, Хуанжур панун тунгтанг аргижир шейбир гэндал тунгжа жэнчунг дэнг нангхур жарчил цунгнир курийг тисангдар тунгва чацал тоби шэшу гуи сапал жибшийни гула шэпи Хуанжур нхави гуи дэнг хуйинг тунем жэчэ шуусэ гумплэн рожир гэндал тунгжа рэ жибдэн юлэ
1: Дакалэ хунэпэ нэ цэлэ Ция джэнин мэхэ тунгхон дэнг шэцунг ганшун буи Лэйшига намбасарви ngацуви кэгэн галин шатаб самшара дэлин масын чабжахшинэ Leishiga namba sarwi ngatsu wiyab zhirtsi ngatsu kheghan galin nangtun tang. Ngatsu jia zhigsu tang zithab cedan tahtongwa. Kheli jia lima shubia namba rgiya zhigsu zuwa. Ngatsu zuzhi tagshu shibi tablam khartong tabasu kasa ziyo baza. Zhongku shichung canrig kang chamarigbi shimjig soya shimjig ba wang tian yu ji. Shatab nang, Leishiga namba sarwi ngatsu wiyab zhirtsi ngatsu kheghan rgiya zanta jirne. Jintan nga su jia la sha de, li ka xia yi jia la puwa ma xi jia ca zhi liya ma mo shukpa tang. Htamar li ka chi cu zhi xi ci, nga su di cu in cam ga lin xi ba. Chim htang ki wi di qin tang gong sang tang, nam xi ngan ba htang bi gab si li ka xi ci. La sha de wi tuwa zhu gi ba zhuk jia xip chi ya lang xia ka sa tong yu ba ma si. Li rik jia nu cin ga lin lam lik jing htang ki xi de. Kheghan galin jia sato sawu shiga ziyu jisun ba zha. Zhongying norho lupshin ngatsu shachim tang shichun ganshun shachim shimjik dini jia zhurin shenjian fengi. Shatam nang, lima shubi jintan jia rigdang, zhugba, duncan sukla qingag dambib shiyu jisun ba zha. Shenjian fengi, lima shubi dongi ji, lima shubi njiwi ngu dangki shi ba dang. Lima shubi njiwa mandawar jintan mandawan zhugji samshuk tachong shi de. Ngatsu njiwi nginzin cazhidang tanbi lertak kele dang. Lertak lima shubi nyamli kele ji. Ngatsu atang ngatsu ganjian zhugi ba kasa ziyu jisun ba zha. Xiatab ji lertak jian ganchan harwi nandatang yusang. Lertak ngatsu jia zhigsu dang zitab cedan da dangwa dang. Lertak kele ji ngatsu shongchong gan ganchi dang. Debzin nyamli lima shubi anetsil o. Gangdi kargi bi nganchi kasa ziyo badang. Lima shubi nganchi la yuwi anadun ta gagdumarang zin jia rtambib zini lima shubi nganchi kasa jia lamsu ziyo badza.
0: Daka le kune pepe nitsil. Yemun khuse dhagche bi zirjil nin nyinti gomar khuse dhagche bi sota arab jia. Liga tiga khali tiga jepi jeche namtang la koryung mekhe pandil anyi pentong shi badang chab jia. Nachilin namtang la ndilin pandil shiga pentong shiba mazil. Kwamag tenzi shiga la ndilin pandil shiga pentong shiba yin shi jol yule. Khuse dhagchi bi gongta jo bi njabgul di sanbu mngambin la nepeng ngang puyo ba deng. Namtang tenyi ji kwandil korchun la khichin tabi o ba deng. Namtang tang kwamag tenzi torchun puyo la jejo ba rile. Danda dhigansiga di nyindir. Khali tiga jepi jeche namtang la njabgul shetang samba di yin ba rile. Khuse dhagchi bi da dung. Soda arib ji ndi sanbi chitsun nyebzi yin nang. Khose dhagchi ji chunzin shibi sakil la mgani kwa tong jabgul tang abchang argish yul jiju bari la. Chachib likung jib nitin bekin jib nitsil labzigna. Yemen jib jesa sanar cijil ninja gungmu kwa tong jabgul puyo ba dang sani dekir mbalki jib ratag yo bari la. Zhenying soda arab jib sotil shibi jekum mungbu nyamdil maki cijil ninja parzigna. Nyamdil maka kwa sun khundi khose dhagchi shungni liya tigir pentong shibi ndilim pandil tenyi dang. Tebzin soda arab jib lunabarjil jib. Khemis mushe tuk shukla pentong shibi ndilim pandil shik gangu shiba mazil dolong tang yo bari la. Yemen khuse dhagchi bi cijil ninja gungmu datung chachin penni soda arab ji yemen khuse dhagchi ji chunzin oku khache ngadir kwa tong jabgul tang anyi shi yu la jiju bari la. Soda arab shukni di tuanda lencha kanyang shi me bari la.
1: Daka le kune penne cila. Cia jenin. Ari norsi buye dha cik tuk chabdak shibi ane cila ta na. Ari ayran la rishkur sarwi gagdum shi yu badang. Gagdum shayinang ayran ji maasya donham dang, donham tunzi. Donham zinjir tunzi shi jindin shibi jizang shibdin cayo. Nindin hazam la. Arizona

Ya dhokpa namba, che namba dimu yinna. Daya nga tsu, zhongyang long chen na nyan chen na jachab likun, wushka la chen lam jia, za tanga njirka shibi rikzi lin cin nang lhan zum shong song. Che rung ci di tar, lin cin da la sambar gab zi shi. Ngay na, tangdi lin cin jia zum zhig ba deng don zin ba lhashtag cu yinna. Sankalanji, dina derang lin cin nang, che zhig la, alama so nam dar jir zha, Alama su parwa roma su ji la jin hien mung ga da mi go zhig xiu bi, cang mi ten ten tang chan bi zha hi mun den hing ni xie. Ya zhuk na ba, xiam ni che zhig ki alama su nam dar jir ge lang nu ge ala xig long tang xie bi xin hien mung da la ro nyong zi xie.

Yam zarti me to kunda ma shuchir jibi longchen dang dalum kak kyeb sengen ropo namba tena ba chuk kakam zanga. Ti tar ta yung diyu kong hundi romu zi kandang siri tobib zarara ma bi changdam jili che chak ka senhin pe mi vdang kanga yugun unda yina chong yung longchen nyenchen che kibli kong workil tindam gu chua tang vde tang se gu nuk le cin yin che ti titar le cin jing guan jik warsama shib ta sembar gab sishya.

Samba lalan shilteng, chenrik tong tambar dihtuk rinchung shilpa. Atsik jisi jena nopa li penpa mil. Denab detang tong tanbi guni jonsil topar dolbi takhin datak chul gui. Chigin jena tochul rinpo gui pa. Yendan jimma shiki nyenir sama cili gilni sajan yul ce lor ta mayim bar rimjin nyung tortong gui. Yezib sha gui pa shigla lu tigji yengar gengun tong shilpa. Dhamma, jenji napa ji ji mungsul ji atsik jabdi si jil marong war mienbi la shala nyeng gui sir. Ani jildan tang je telwi sirga deb gui, trakar tang chana mangwi sirga suyo na dhulpa martog la khanal jang manyam. Di tang doshu mangpo sabi chabda, yigbu suwa tang shayma, shoko suje si zangpo rga tang, kha tang nyakha, gungwa tang oma, hochal tang khangdi su nyam tasa gui. Danna lipur chani telki dhobi thakki yakhi rila, sama nyung nyung tang mang tasa wa tang kalar denni suyo na ha chang zang sir. Zim kha topa tang ngini topa ni je kheparan jil gui. Ringa nganchi samasan dopa di ngini giku yopi mayimbar, ka topa ama hamba kibiril. Sila lagpa machang kong karcha ngini simra ngangga chikshi di, rangila ngini topa ri dam yangna simchi nunghum ril samlu shik tong tang, tito tang ngay soa tang, nisil zi na san dopi nunghum tinggu tabsir. Zhe ma so su kamtang tang gui, ma jenji si jepa tongchil rangi mungsul ji mashil bar, ranga likam tang chowi gomsul tang tang ni lagdik

Tene mutu che namlinge chor phuya gi lu she ti na khong nam be tan na we cheng phu se ya de she lu she ti shi chi gi nang den tur tu tin che se sha che chan cheng zi ning ku xia zhu lin sum qiao ta ka ga zuo zuo nan ta phu duo ro lin sum nan ta che chan zang xie nan ta xia zhu lin sum qiao ta ka ga zuo zuo nan ta ding qiao la la phu yu se sha

Tene mutu che yang, kong nambe tang nawe lu xie, la se pomo siya te kuti shu yu. Xie de xie zik turtu ni tinta sri xia. La se pomo bian me me to cha, bian me me to mi nam yi wan cho. La san zi mi nam sang. Mao la sa te wen zi yang zi sri xia.

mangzu likchu chibi rogram chikubi tishi. Shirin mangzu gi rangyong lamlu ni rangyi gi shizi chepsi lamlu shishi. Lamlu di tuyugu changdu dani, shirin mangzu piye donwa ni, jitso rinlu gi mangzu chepsi zhugzhun gi meng shishi. Mangzu jugu yubur shiongwa ta, shirin gi demgu ta chuji, yongzha, genshu, gendi so gi lamzu tuyugu changdu donwa toni, chongirdan chongsib gi digu jio yong ta. Shirim gi jibi shepshu, jibi ledun jiegi nangtu, mangzo gi rangwe todamta, rangwe shepshu, rangwe lopso, rangwe degui jie chibara guibi donggui. Mimang gi chimdara tegara mangzo kiwa jugurun gelin chigubata. Mimang la mingto ne wanji yula, tuanla wanji mebi nangzo minjungwa dindi chigui. Rangye jizho rinlu gi mangzo ni, mimang gi zawe kibin sungib chibi, chi gya che wata, chi tuanla nebata, chi kwa chibi mangzo shim. Lamlu gi guji gi, jigne mimang la wanji ta, rangwa ngarli gya chi shim, ngarli cha zang yubarang gelin nundi ta. Gigab jio yung ta jizho jio yung na la, mimang yung kibdu tishu chibarang gelin. Nini, gigab gi chepsi jawa likji nundin che tupshin. Gidob gi chubi sidang gi jawa ta mirigin jawa, chulu gi jawa, rimze gi jawa, gijigen nang gi bundin jawa je peye dong tupata. Miri kongbu jishu chirudane, lingja tunji gi chepsi nabachaba che tupashin. Sumne, dobshu jikdu gi tunjin jub tupshin. Jizho tunji nunshu jingzhu ta peye yungar gundi nundin dong tupata. Tingrib jendun gyurubin zhugzhun ki chasha ka la gundi dong tupa. Mimang ki tsowe byuze dan chuze gyun che mebar torun zhuwa la gundi dong tupa shi. Si ne, gigab ki rangzen rangda songyong nundin che tupchin. Gigab ki dangwaan ta, denja ta, pekye je ki kebyan songyab che shu chir dongwa ta. Zhunggui mimang ta, Zhunghwa miri ki digi songyab che tupa shi. Tiyang nganzo la, jizho rinlu ki mangzu chepsi ki gezen ta, kejwe gogunne dunbi chi di, miri ki chepsi bianyue targe yungura, zhunggui lochu ki chubi likin bi yu, dengzu ta nuba yu shaksha yinba shi. Sekali ge, ting di zhungyang lungchin yin chin jikib legung, pyoge lungchin ki, lopchong tuzu jibi li zanbyu zam ta xeg yin, siyamla mutu nian diga lungchin legung ki chidi li zan xianda ka nam senro na.